maume ngulalele maume yose kangwa ngakulalele maume ngati ngati yili unzwe mulele ngati ngati si ajamulele manyamalike vifa michozi wa demika.

0: Se fwe Paul okankle ke, kangale inyon nou, ke, ben gamon be la fin yamye sou yin. O fataman ke, a fe klo an gamon be un bile yin, be kaki be awlen ba. Nan, be klo len gamon be fa klo nyamye yin, yiso ngwa mli. Anye mamon, an de, yin gwa e nye yi gwa e, o le, li ke kaka be awwe, o le alye yi awwe, o le nzan yi awwe, o le san klo le yi awwe. Sange nga monti kingi, yele nyamye iya we, ili fwa nyon fata ke, o tan ya lwen banon titi, keko ina akla kunde nyamye kien kwa. Ande, ye mba ya kwa sonu, asakosu ya sonu ya ba, o fata ke, ese si nyamye ke, yi unne nga mon ofa mwe, te ile sonu, ma unne son, o tayi, keko ina ya kwa nyan ungon, isanu, ungon mwole ma vilye, nan li kinga mon o ye sanu kusu, ye kusu ya kwa fame, nan wakwa rasu klama, nan menu fwembe kwa, bakwa diso, bakwa nyangon isanu, manyamye ora isu, ande, onyan fwe kwa nou, amen.
1: C'était Préparons Dimanche avec le père Didier Ngourant.

si e oninye e Amerike Jésus baba du Maria inu e ba meko e sa meke sranga bo osa okura nya kyekun ofa manya mie e sa mia meu sranga bo e yo inwa mfa mia nie mfa ijo na betiminga radio nu e sa mia meu ame bla like kokola osa be soin e be si yo bla wa fo ble fa manya mie fa kisa manzinu ma beti nyame anie wa ijo ma beti nyame anie a fo ble fa manya mie adumaye nyame rien nyame kusu oyorie manya me bobo ora mesu nyame wa

0: Ose li jan pou ke chalde fwe mou. Be ak pa swa ansan, be to li nyongon mim, besou. Be to li nyongon mim, besou. Ye be kouni be, besou ni an fwe mou. Nan bagwa be kula. Ni koun batye, ye nyan ni miti yo. Ye mbali yo kan kre lo.
1: Anke, obobo nani, ba, nani ngi anya be uningi kwa fa kula zobule
0: en tout cas
1: ke be akani nyongomi ndengale mu yu afanga be ngofa uti zobu ya kundai vie fisa onyama sitan ore
0: ili ali
1: e a sonu fo mu e la kala kale itritri
0: ili mo ya ole
1: ekole ile na igwi bulo
0: e ya mu ngabo ifa gwaso iwa na toma pe kun ba san na instant nan su on di yoba wa se li job ke o ma aswam oni o am blam be su di ali ffm be su no be nzan papam be su si a ble be nian pengben be nian pengben ya ru lo pe kun ba sai amwa dan pa o turi o wa pen ni so anu nan wabubuyi be kura kura ba yewu mi kun ba tie ye nyani mi ti yo ye mbali yo kan kle lo
1: anke jo bu yan bi o ye enwa te o sule ima meti yan bi o e o nga o ye nyami mbori ye be serie ke ogma friend no bai o ti o ale kun le liki elike banga wu be kikli nyan ba melika man ba me pa iso banga be pa an ima sin ye siwo sa ki bele na be sa ki kasemu be kwa nyama ala ki be kwa nyama be ti ison ti mai buya kunda ba mo ni ba amerika na ima sin ba di enene nga bo nyami fa buri nyami nga bo nyami buri fa mani ye yole erke ni kinga fa mani ye ma enia ni geso mesu ka enia be su an ima sin ni geso mu e inya su moye na my way you know
0: kai e you know kai ko ko eri so job o ja sori o titiri un trale dan inu o yiri iti o tu nyanse o ko to nyamiebo yo se ri ke be uri mi un pe ye mini mi un pe ye mfa ko brolo anangama o mani mi ninge pangba anangama oleri ikura somo misanu ma be kanvu idu mangpa
1: yo
0: isale ikura somenu jopo wa ema yakundai wa sangama wa kama nyamie yunde tele
1: njambo
0: yo
1: ikura nga eti nyamie sufem ma eti ndengo ye ilike jabu ti sna kombo e oti kaisa kwase ko ti kaisa nyami ma onyani anya onyani onyeni unpa anyambi usonu nyami wa bobo kumbai omani bofo ya tinke oniai e kulanga eti asonu fo eti ke jabu sa nyami mati sna ku apana waka se waka na kukuma apana ni sanke ge waka na ni se muti si dikpa o sota kaliyo. E a mi mani ya tinke bai o leke yi.
0: O leke yi.
1: E wanga ywa sien suwa, sa son ken kula o gyu yisu mbure mno suwa. Na e buke, nya mi emo esu yi du manuti, sa su gyu ma yisu.
0: O gyu.
1: Na e buke, nya mi emo esu yi du manuti, e kula, ken kula mwa e, anya kuni gyu eni fondi, ino e tran. Gyu ma, nya mi e didi. E wang kuma fraka e digyu ma. Enjenu kwa wenu na ya mi bobo ikun wa gyo yu enya sanga moto le jesu ba ne kali nga jesu siri ke ba en siri jesu ke se abumina ure e buenga mi kaki pam o se be ke na mangu mi yo ma be ngwani
0: en tout cas
1: singa soti ye ekunisu e sina mo ekunisu afi sika anya be o mai kule do manuti erike nga kulungu kongusuma asan okay sa kulu mwa ye atran mwa ye singe se wa ngulen bati nyonyo aka nyonyo no tran le nu kanga bon nyeni ibu ye ole
0: yo e ma va gwa su kan na ya e nyunu yamie juma nga mo e di ye a fe o ba nu yele ke blevie ju sambie mu otosu ke ke mi yo le yamie o sa ye nya
1: otina ole
0: se e la fi su onwe ole sake sa kekle song alen so la fi nyamie su ya gwali ye a fe sake ya gwali ye lopo pon nya okun okun ba okun wa yo siri le hun ni ke kun ba so a fe so okun ora fi su o ma ma ya so nu fu e nga bo e we kan de nga fa klamo e ma sou la fi le o trai nu kan se e du blen ye na sake kekle mu be to yesu na ma e sa sin obubu e se sa sin bubu e ni e kula souman yamye. A fin sran kula nga mwen yon ti krisi fwey, so a fe man, a kula lwa yamye ya wlo lo.
1: Anke, se yi ta waka, anze se yi lwa nige ma.
0: Yo.
1: Kien kumba nga yi ta anze yi lwa, ne yo suwa.
0: Ne yo suwa.
1: O di a fwe kogubye, e nye li ka, e swen we fe un, le yi nwa ikpa.
0: Koti yo.
1: Yo le yi men di da sien suwa. Yo le yi sin yamye yon do kole, koko yi ne yagyo yamye yon do,
0: a fe un ou su.
1: A fe un ou.
0: Nga mwen yi fagwa su. Yo le.

0: Eh, be a my kungu na le. Na le. A fin na le, like a clang, I asien suwai, more otik bai, I a pine, I am, eh, palike. I a tay, I a itu akatwa. Na, any among our every man ye, you and all, in la masse. A fin you man so. Ngawe nyamie bobo ofa manye ekusuma boy di nyamie jumai e ayaka toaye na ba mature
1: aba
0: e se ke ama e si esu etie jesus I jasin pa boy kun fu elu ki obokle liye
1: bon maitie
0: indetre ablaon oninyo ima ablasan oni kun ogwa ablasan oni motue na sie oni nyemu ko unu ansia mosu na ma eti nyamie nden e faita e wawe iwa simo Simon, Satan oselike ofa amo na owugu amo ke ninge masa. Sange nseli nyamye mani wo. Kwe na osula file wa yue mani. Wakusuma ke eko sa osin. Ola oni amamo be fanga. Ye oselike mie. Kanze biswa wo. Kanze vienu wo. Mie ngwe ye. Mini wo eko. Ye. Mien oselike pie nkankle wo anen akoyman osuboma sange adu mwasa mi pensan ye oselike beke ke nsumani amon po ama fama sikai oni patai oni ngbabwai like vie omiani amon sa beselike like fi ye oselike beke sange sien san ngole sikai otranu Ngole patay, otranu. Ngama olema lalien, oye kondruya te, ofatovie. Afin nse amoke, ndenga mo bekleli, ofatake okmensu. Yeleke, bekati, befa ulali, te efwemu, benu. Kanzu, miunde, nkula, wakmensu. Peselike, mien. La liye nyon, yebe oye, ye oselibe ke odjou. Siye, oni niyamu, e ati yemi jesu, yi nwan dey, amoma, e bo esro, yemi jesu, ye kanvo.
1: Pierre,
0: oui.
1: Nyo omo.
0: Yo.
1: Wabre mwa, nga mo di mwa, kende nko sa, mke san di mwa.
0: Sakpa.
1: E jan su so. Gas ni kringa do ati li
0: ikun ba su ye ko ba o tike nga yi
1: nga jo jire o ti alfa ba e onke a fe minu job tra di anwe
0: o tra di anwe sa ke isu la fi
1: isu la fi enti ma ogbo di bokrama
0: ogbo di bokrama
1: e nga bo ogbo ba e na
0: wa ju jesus su wa fa ma pie wa la ka fu emi
1: pie yo
0: wa la ala abonzan wa la ka ai Ike ya juye yon lo, a ti ndenga. Akoyima ni.
1: Akoyima bo ma.
0: Ispe sansu.
1: Inwa nwa te.
0: Ya inwa nwa te. Da, inwa Simon. Simon Satan oseri ke of amo. Na, owu amo ke ninge masa.
1: Ni akrosona mwa kun. Enjwen yon yon edu mati. Abon zanze bayi. Oye wanzo.
0: Oye wanzo. Owu wu san fun ke.
1: Ti nyamye ni sanamo si sa. Kula bengi nou ni zisi. Se di ke ndengo e bayi ngon famu fayo. Yon kankre wo. Koken ni son. Pye ni wan se ti yue wo eni wwe wo. O ti ngon wo eni wwe nye yo. Na ko e pye ni fakanko wo.
0: Koken ni go. Na ekwa yon. Iwan sange nsreri nyamye man yon wo. Koye na osula filen wa yue ma. Okusuma ke akosa osin ora oni amamo be fanga.
1: Yo.
0: E jinale.
1: Jambo. Anke nyamye oti wawe kumbo e olema virye. Oule kien kula kula kula kula kula kula. Sanga yin o nyamye si nyamye kusuma okete su. Jezi o nyamye nou nyamye we nou. Eli yen okyu kenbye e o nyamye nou. Oyo kien bie e no maya mieno isonte ma pofo yanze bai onya ila kaure se e onya mieno kien klai etike jesus sa etike nya mie sa etike nya mie iwa o sa isonte bi se ke nya mie oti sie ba wawe o fwe mini en sa sange beti nya mie kungba On kunga wa au sonu au bin sambi nu.
0: Tuka.
1: Isotie ma Jésus onuni sasoni ure. Nga mo wagu onuni ure o kankri Pierre. Pierre kusumama o sula fileni o tike elien sai. Jésus wa yo. Ndenga kankri wa yen, kankri oni amu. Kankri oni amamu. Ane owo e atiri radio nsu. Anze wa wa ururomati jasingwe. Jésus wa yo, radio maria wa yo. Akande son kankri oni amamu. Kayo bay won fa mo fa yo iriki wo fa bu fa wu so amo
0: yo
1: na ofa iki kuliki amo anze se ate so ke anze keke kan kloni am keke na e fa bay indenso na e fa sanambo fo indenso sangayo ananga ma bo ringlo ni asie yo sam vole injo e u tu e ko iba ma yo la tranya mino na ngabo yo nyami o minde e minde yi a fin sango min day yo silke nga boye nyami o famenu ambo wa sa pli atro ge o timu asai kun sae asima wa un trai o sia o ikon matro yi mi santi mai simin de sa kwa kula yule nu mai siri dikinga bo nyami o e min day dikinga o nyami o e min day blessuma e sime e ume et vous voyez qu'on a fait 10 mois. Qu'on a gagné son. Il fasse y a mien, ce qu'il y a mien. Ou a émamie. Ou a qui mille. En voici des sonnes. Un caille l'aimant si a mien envoie. Y a mien si a envoie qui croit pas de quoi sou. Mais on reste.
0: Non, bah, mature.
1: Nya.
0: Et quand sous la filet, il nous dit, il y a un ballon.
1: Non, mais oui, non.
0: Que y a quoi, moi, l'on. E a un we fa nka eh ke bo eh amiende ikikri no mwe abonzan okola kali jobu meyo
1: meyo
0: abonzan ko gba o ala ka Pierre Wavie e a un afin yinu lo ntinde nga mwe afin se nkan ikira no wo kun
1: yo ewe
0: yo iwa ye o seri ke Pierre o kande so no iwa mien kanze biswa kanze wie o mien wo ye mini mienu yo eko yeah, o seri ke Pierre, mie o kan so nien.
1: Eh.
0: Iwan Pierre, nkan kle o. Ane akon iman o su boma asa mi pensan. Awi. Ka asa mi pensan nan akon iman wabo. Awi. Iko ngwe so nou. Webe trali Jésus. Be seri ke, eh, blakon, klikli nou yan nan. Bien wa we, e unini Jésus.
1: Urengbe ya fanyen kon.
0: Iwan bien ga unini Jésus.
1: Oh Jésus,
0: Jasin fwe me nouye. Iwa eh, nsi me.
1: Eh. Quand ze kayo eti kafle o. E wa wole mu envle keni.
0: Eh.
1: Kanga e jo e. Benga beti ani e besike kun jo yamsuklo. Kun jo eh.
0: Demokro.
1: Gengbokro.
0: Eh.
1: E unre so.
0: E unre.
1: Ya Jésus ni matan fwe mi son son fwe mu. Ka be unra be sin.
0: Iti.
1: Ka ze be unra be si o sin kuma san kun le jo
0: le. Ole jo le.
1: Wa fa nga ba Jésus fa jo. Iwa fa kun bani Pierre fa ijo awin ikuma ba won le senge ngwa fa nga we sansan bo fwa fa wuru Pierre nu ndenga mo iwo se ke se be uwe awu anyway
0: anyway
1: i son donga le fwa so
0: ire ire ire
1: wa
0: fi ire wa fi de so nga Pierre Jésus o kan kle li Jésus awin kwa kwa iyan su blanco toli iwa blanga we o le be ton si
1: eh
0: Iwan bianga ni Jésus eh be onu. Iwan si me
1: na kondenga le kumba.
0: Na kondenga eh blom. Ya beni ikwe ku in sansu.
1: Eh.
0: Ye. Iwan bianga oti jasin fu emevi.
1: Eh.
0: Iwan nsi me. Ka okan ke bo kwa akọ imai.
1: Babo kokoko
0: kokoko ya boyo. Ba ku bian ni le ku yu la pen de ra we Jésus kan kre.
1: Kan Jésus ti be kan. Akmen
0: so. Bianga. Yo awa akosun. Amonia yele ke Pierre oti krosna e krosna mo ina tile oni nyamien oti makun se kusuma ma e ke e si jobu li ensavie e pepe jobu bo pepe popopopopopo e abonzan o eri Pierre ko o de ninge mo o kuni mwa mu o wa we un do be mo se oti ke o e si mwa bo mwa mwa lo
1: e na juma lo ki on fle
0: ki on fle Ewin wa fa ngo fa yi
1: se ibo blambo wa wari amu. Ngwa jobu wa mi ya mi amu.
0: isonyo sake sou la filenti ninge kun bangale jobu yamien wa fa meni ekun neyo
1: yo
0: ekusuma ekwasonu bleyue ju na re abonzan na kae oju bleyue sa memo sonu mo ekore ai fekun bleyue ju san yue ye memo keke menu ninge mekrolenti e nyama yamien ninge merika kun e juma dire apa ninge ai nga apa ninge sake apa sonu Sakha di anti a sonu fwe. Ba blon inge, sakha ninge son. Han san, sika, ye kwa e soni. Ba e nou ninge ye, wa yo fe. Afin sika anti ba e dike. Men yo. Wa klo sika wa tra yamye.
1: Sika e...
0: Yamye kuswa man e dike nyon.
1: Sika e oti dike kba. Wa fanga bo e fa e tra nou, yo ti ten yon. Wa fanga e fa tra nou, yo sa ki yon. Wa fanga e fa tra nou, ye ma e le du ma kba. Se e tra nou ten, e nyan su du ma te. Se e tra nou kba yon. E nyan du makpa, ka fa ken le. Sanga bo e...
0: A di juma, mo len ken ju mo e kwa sonu wa, kwa ye. Mo a fa, o ken li en fa, fa kokin de sika. Iso sika nyamye rasu. Anwi, anwi sika, isa ka kwa fa alike fi.
1: Nyamye di, o fa li ken, yo fa di juma.
0: Nyamye fa li ken, en sien. O fa di juma. Inso su, yo fa lori yon.
1: Jezi ku, ma fa li mo len ken fa fi yon fiti. O klike yo. Ndenga bo nyamye boli bo la Jésus wa gwelibo.
0: Mhm.
1: Ils sont ya sonu fwe. O fe molen ken fa kan vu yamien o ye ye yi. Iyo, obi a di dotro gyuma. Koku ken sonu bwa ani atupa ke fwe Amerika. A di gladi.
0: Mhm.
1: O le wafa.
0: Iyo le wafa. Fi ni wafa so. Ende ngwa.
1: Iyo wafa so. Mhm. Fwe ken ino soa. A ko wa sonu ye.
0: Wa sonu ye.
1: Koku molen ken a di o gladi.
0: Mhm.
1: O le so. Sengo no manu ke yo. E fa ken mwany. E fa yo e boye liye.
0: Mhm.
1: Na if I came one if I were here. If I'm seen if I dig ma, you kun or ti here. Got King Alessa.
0: What you? Na you call you, you want? Yeah, or see, beke. Ke, and sumamu. Bo, I'm a pharmacica, only pata, only wabwa. The came ye, or me and yamosa. They tell you, so care. They say, like a fee. Yeah.
1: I'm Kayo. You are more. Ke jobun den tori sun o se ri ke yo be wuri iungbe
0: iungbe
1: oko yin o fe ungbe yo fako isu la filenga mo tran inu inu yo ka yo fako awun sanga e danika isu la filen o ti ka mo mo fitansa o kan se won jaso o kan se won jaso e kwa graman de konstruire etike pierisa se ti ma nde yagwa leso ikunde e ke sobu samile no ngabo nyeni ole
0: che be se ke ngwe
1: wa ke o sumane be wa ma be ke sen ke be ori so nke fia mi abi sa asenga suwa e ba e bangbe
0: e bangbe
1: e ko e kongbe
0: e ko e kongbe
1: sen ke kinga motina nuri e yole nyamie isule ni kanvule ni yele ke ta sula file no mai e in o transu kaninga be se noi e kanin moso sen klokra no monwa so noi o ti temai se won nu ai gbanu jo fle
0: so pa
1: yo le
0: ye e kan yen so ye le su la file ake e kwa so nu pa e su ma su la file yin o ti a e chinji dan san ye o ti fetre nu so nu fwe o ti fetre nu so nu fwe o ko noeli nu o ko paki nu on y a sanction ni assomption benu is o fetre menu bebe ko afin lo ye mo ko yan zan no on yan ke di ko fin lo fite o ti ke ngwa o ke kan lo be so fwe so mu be ti aso nu fwe
1: aso nu ko le ti ma aso nu ko le ti ma be yin ma su yi le like nya mi su le ti ma be yin su yi le like nya mi ngwa o ti wa we nu I mu ayo ti wa we nu nya mi fa ke kro kro se nge ngro yi le office na kumbobo onga wa fanga fa yo inglo nyame kusuma ofia ka to afama no e don wa ba ya gibunwa e wa sile se ba kanga me suna kuma ma suma ai masin e bana e wa ko yino na juma nga mo di di fali fulwani jobu iri eno nde tre kun ima kun wo e gani abla oni no luk nde tre abla oni no ima bla sani ko gani abla sani mo ke nga ba di su juma yo le na anelie amunia bien
0: Pierre Ngula
1: Mathieu Nkwas ma mini amutra amaurobenu ba noel oni ba joachin e amurike
2: sa promo